0: Kadiri. What Radio 99.7 News FM. Dotted. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

Crooked Music and Beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.
8: No matter what, you got

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Radio. 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black,

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko.

American music and beyond. One Radio 99.7.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.
5: Enrique Iglesias!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: It's 12 o'clock.
1: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
2: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
3: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.
4: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Wow!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents the dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes! It's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etcho, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. One.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it. The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM .it.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
4: and Best Cafe

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: GMMC.
7: Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte.
8: GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceiling. From structure to style, we supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.
9: GMMC.
10: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondri ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio, 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Magbibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
4: and Best Cafe Black.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
4: and Best Cafe

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Wow!

0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam on

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: The Weekend Playlist. Yes! It's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Retro Jam on

0: Pinoy Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Sorry, sorry.
1: Para muna, mag-usap one muna tayo.
2: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
3: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.
1: Gen Z!
3: Gen Z.
1: Pinoy.
3: Pinoy.
1: Pinoy.
3: Gen Z.
1: Tugsdugang

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio, 99.7 News FM. It. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy, Gen Z. One Radio, 99.7 News FM. Diet.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow, may bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow, gusto ko yan.
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee.
6: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
5: and Best Cafe Black,

0: na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes! It's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte.
1: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. Daet. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Sa ngaran ka na maasing ganaki, pati nga na Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang kagurangdan mapas sa indo.
1: Asin sa imong Espiritu.
0: Mga tugang rumdumon, asin pagsulsulan niya doon stomak sa alantanganing magkanigo kitang magdulot kaining banal na misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin, sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gamos na Angeles sa Sin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y tumibi sa kagurang nantang Diyos. Mahirak man lugod sa Diyos na makakamhan asin, makapatawadan stomach sa landarhon kita sa buhay na daing kasagkoran.
1: Amen.

0: kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asim sa daga katuninongan sa mga taong marhay an buot. Inoomami ka, rinorokyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kan dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos hadang langit noon, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan aking bugtong Heso Kristo, kagurangnan na Diyos, kordero kan Diyos, aking kanama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban ako aan sumong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa to kanama kay raki kami, kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kalangkaw Heso Kristo, kay bakan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamigbi kita. O Diyos na samuyang ang mga Espiritu Santo ay pinadaramo sa imong simbahan, tanganing mapunan ang pagtukdo kan Ebanghelyo sa bilog na kinaban. Lugod ang Ebanghelyong ini, masabutan niya mo asin mahiling samuyang pagkabuhay, inihinahagad mi sa ngaran ni Yesu Kristong kagurangnan niya mo, na kaiba mo asin ng Espiritu Santo, na bubuhay asin agahade sa loong Diyos sa panahon na daing kasagkuran.
1: Amen. Ang Pentecostes, sarong piyesta kan mga Hudiyo, 50 aldaw pakatapos kan Paskwa, alagad para sa mga Kristiyano, inialdaw kan paghilig kan Espiritu Santo sa mga apostoles, 50 aldaw pakalihis kan pagkabuhay liwat nin kagurangnan, sa aldaw na ini, nagpuon ang pagpagmidbid asin paglakop kan simbahan sa bilog na kinaban sa kapangyarihan kan Espiritu Santo. Hinanyugod niya to ang enot na babasahon.
2: Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Pagdatong kan aldaw nin Pentecostes, sindagabos nagkatiripon sa lugar man sa nang idto. Padaling nadangog ninda ang sarong tanog, nagikan sa langit. Siring sa hagubuhog nin makusog na doros. Ang tanog nakapano sa bilog na harong na sa indang namumugtakan. Nagpahiling sa indaan mga dilang kalayo na nagkakabaranga asin nagtugdon sa ibabaw kanpayo nin lambang saro sa sainda. Sindagabos na pano kan Espiritu Santo asin nagpuo na magtaram sa manlain-lain na tataramon. Susog sa ipinataram sa indakan Espiritu Santo. Sa Jerusalem may nag-aerok na mga tawong makadiyos, mga Hudiyo na hali sa gabos na banwaan sa irarom ni langit. Kan madangog ni

0: sa Ehipto asin saruna nin Libya, nakataid nin Serin, mga nakikihimanwa na hali sa Roma, mga Hudiyo asin prosilito, mga Kretenses asin Arabes, sindagabos na dadangog nyato na nagtataram sa satong sadiring tataramon, dapit sa mga nangangalasan na ginibo nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Kagurangnan, isubol mo ang sa imong espiritu, asin mababago ang kinaaban.

Pag umawon ang kagurangnan kalagkong, O Diyos na kagurangnan, ika orog kadakula, ang sa imong gubing kamurawayan, ika napapalibotan nindiwanag,

Dakol ang sa imong mga ginibo kagurangnan. Marahay ang paglalangmo kan gabos na bagay. Ang daga panok kan sa imong mga linalang. Kalagko pag umawaan kagurangnan.

0: itinukdo ni San Pablo ang inspirasyon na dara kan Espiritu Santo sa simbahan, kadakol na mga balaog, mga paagi nin paglingkod, asin trabaho sa simbahan, alagad iyan gabos, gikan sa inspirasyon kan saro sa ng Espiritu na nagsasaro kan gabos ki Kristo. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa Enod na surat ni San Pablo sa mga taga Korinto. Mayo nin makakasabi si Jesus kagurangnan, kun bagkong sa bagsik kang Espiritu Santo, manaylain ang mga balao, alagad sa rosanang Espiritu, manaylain na paglingkod, alagad sa rosanang kagurangnan, manaylain na gibo, alagad sa rosanang Diyos na nagigibo ka iyan gabos. Sa lambang saro iwinawaras ang balaog kan Espiritu Santo para sa pakinabang nin gabos. Anhawak saro sana, alagad dakol ang mga kaptang. An gabos na kaptan kan hawak totoo dakol. Alagad minabilog ni saro sanang hawak. Siring kaiyan si Kristo. Sa saro sanang Espiritu kita gabos binunyagan.

0: Griego as in Hudiyo, uripon as in bakong uripon, saro sanang espiritu ang ipinainom sa to gabos. Tataramon kan kagurangan.
1: Salamat sa Dios. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: kagurang nan mapas sa Indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Nagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan.
1: Kamurawayan sa imo kagurangan.
0: Pagkahapon kan aldaw na ito, enot na aldaw nin semana. Pirinto ang mga pintuan duman sa harong na pinagtitiripunan kan mga disipulos, huli sa takot sa mga Hudiyo. Si Jesus naglaog, nagpataho sa sainda, sinagsabi, mapasaindo ang katuninungan. Pakasabi kay ni, ipinailing niya sa indan sa iyang mga kamot asin hiro. Ang mga disipulos nagkaurog mapagkailing sa kagurangnan. Giraray, nagsabi si Jesus sa sainda, mapasaindo ang katuninungan. Siring na ako, sinugo ka nama, kamuman sinusugo ko. Dangan hinayupan niya sinda asin sinabihan, ako anindo ang Espiritu Santo, ang kiisay man ang mga kasalanan sa inyong patawadon, mapapatawad. Ang kiisay man ang mga kasalanan na inindo patawadon, dai mapapatawad. Mga tugang, ang marahay na bareta kan sa tuyang kagurangnan.
1: Pag-umaw sa imo, Kristo.
0: Diyos maray na aga sa inyong gabos, mga tugang. Ang nagkapirang kafiestahan nyato na mga Kristiyano, arog kan pagkagadan asin pagkabuhay liwat, arog kan kapiestahan niya tungon yan ang paghilig kan Espiritu Santo, mga tugang. Igwa ininin katumbas mas nainot pangani sa kapiestahan kan mga Hudiyo. Halimbawa, so pagkagadan isang pagkabuhay liwat ni Jesus ang kapiestahan kan Pasko na pigsiselebrar kan mga Hudiyo. Ining sa tuyang kapiestahan ngunyan ang Pentecostes, igwanin kapiestahan ang mga Hudiyo ang napod ninda Siyabot. Ang gusto, Siyabot, pigsiselebrar ninda ini sa pagirumdom kan pagtao kan Diyos, ki Moises, kan sampulong tugon duman sa Sinai. Sa tuya anapod gani Pentecostes, nata mga tugang, ta 50 aldaw pakatapos na si Jesus na buhay liwat, kaya pigapon Pentecostes. Ta basta igwakan tataramo na pente, igwayan ang elementong lima o 50. Nata ka 50 ta sa mga Hudiyo pigsiselebrar ninda. So pakahawas ninda duman sa dagat na pula. Pakahawas kan sa indang mga ninuno kan pigbubukod sinda, piglalamag sinda kan mga puwersa, mga soldados na mga taga Ehipto, yaon sinda sa ibong na pangpang kan dagat na pula, Red Sea. Kan magkiling sinda, nailing din na yaon na sa mga parakabayo kan mga na mga taga-Ehipto, ang ginibo ni Moises sa pasabong kan mahal na Diyos, inunat niya ang sayang sugkod na baga ang dagat, kaya nakaagi sa mga Israelita. Pagkatapos kan nasa tahaw na kan mamarang daga sa mga parakabayo na mga taga-Ehipto, inunat giraray ni Moises duman sa imong napangpang, inunat giraray ni Moises sa sayang sugkod, nakabalik sa dagat, nagkaralamos sa mga parakabayo na mga taga-Ehipto. Paghali duman sa imong napangpang, kanakabalyo na sinda, 50 aldaw, pakatapos kayto, naglakbay sinda, nakabot sinda sa bukid na inaapod Sinai. Asin iyo ito an duman sa itaas kan bukid duman itinao kan Diyos ki Moises an sampulong tugon. Kaya iyo ini mga tugang ang pigsiselebrar ng Pentecostes. Kita mga tugang ang pigsiselebrar ng Pentecostes iyo an paghilig kan Espiritu Santo. Ano an connection kay ni? Nadagog niya to sa inot na binasa kan maghilig ang Espiritu Santo na sabi nga ni San Lucas na yan nagsurat kan gibo kan mga apostoles garo mga dilang kalayo, dila na kalayo sa forma ni dila tuminog doon sa payo kan mga apostoles asin nagpuon magtaram ang mga apostoles, as in nadangog kan mga Hudiyo nahali sa iba-ibang lugar, ibabian sa inang lingwahe ta igwanin mga Hudiyo na nagharali sa Israel, nagharali sa Israel duman sa iba-ibang lugar ta ani ba sa inda pigpersigir kan mga Romano, pigpersigir kan mga kapwa Hudiyo man sa inda, kaya nagdurala, nagkawarak sinda sa ibang iba-ibang lugar. Pero alagad day ninda nalingwa na kada fiesta kaining 50 ang aldaw nagbabarilik sinda sa Jerusalem tangani na magpasalamat sa Diyos. Ta sabi nida, kita sana ang pinili nin mahal na Diyos na tawan kaining 10 tugon yaon duman harali sa Iran, Iraq, Syria, hali sa Libya, hali sa Gresya, hali sa Ehipto, manlain-lain ng mga Hudiyo nagkatiripon. Alagad minsan sa mga disipulos nagtutukdo ng ebanghelyo sa sindang sadiring tataramon nagkasarabutan ninda. Kung paano ta nagkasarabutan ninda? Kaya nagkaigwanin milagro na minsan sa mga disipulos na daima nagharaling sa Jerusalem sa sindang lingwahe sa ruban sana kaya nagtataram sinda, nagnaralas sa mga hali sa Libya, sa Syria, sa Ehipto, sa Iraq, sa Iran, kunata ta nasabutan ninda, naibaman sa lingwahe ninda. Kunarom duman nindo, duman pagkatapos pagkatapos na inaki si Cain sa kun si Abel, nagdakul sa mga tao, pagkatapos sabi ninda, maggibo kita ninture, tangani na maisihan ningamos na kita sarong dakulang banwaan, pride, sobra sa kapabaw-abawan, dahil pangani nakagibo nintore, sabi kan mahal na Diyos, wararakunta ang sa indang lingwahe, kaya winarak nin mahal na Diyos sa indang lingwahe, day na sinanagkasinarabutan, ta iba-iba na sa indang lingwahe. Kaya ngunyan sa Pentecostes kan mga Hudiyo, garo pigbabalik nin mahal na Diyos, ang pagkasararo giraray kan mga lingwahe. Pero wako sa nang lingwahe, ang pagkasararo sa puso kan mga Hudiyo sa pagpuon. Kaya nagkasarabutan ninda, nagkasinarabutan sinda, nagkasararo giraray sinda, tasaro kan bunga kan presensya kan Espiritu Santo, iyo ang pagkasararo, ang pagkabaranga, dakulao na iskandalo ini sa mga tao na nagtutubod sa Espiritu Santo. Kaya mga tugang, iyo ini ang enot na leksyon. Ano yung kaduang leksyon? Kan itinao ki Moises ang tugunin mahal na Diyos. Sabi ninda, 10 sana ini, paano tayo ni mautob? Kaya pigbaranga banga ninda sa 10 tugon sa God kan uminabot sa Jesu Kristo 600 ng mga regulasyones na mas importante sa inda su letra, su nasusurat, dapat nasusurat talaga. Kaya pero pag-abot ng Espiritu Santo mga tugang, bako ng arog kay itong so nagsusunod sinda sa lay dahil sa letra, kundi dahil sa Espiritu kan lay. Kaya nga ni, sabi ni Jesus, sarok kan mga katokdoan ni Jesus, kaya sabi kan sa inyong mga magulang, sa mga ninuno, dai maggadan, pero sinasabi ko, ang naaanggot pa sana sa iyang kapwa, garuwa naman sana iyan, ginadan niya. Kaya sabi niya, ang pinalidad kayan, pareho man sana. Dai magdurog sa bakong agom, sabi, pag nag-isip ka sana na magdurog sa bakong agom, garuman sana nagdurog ka, ang pinalidad kaya pareho man sana. Ang sinasabi yun, tinawanin bagong kahulugan ang lay. As in, ang bagong kahulugan na yan, mga tugang, iyo yan ang ebanghelyo. Kaya nga rin sa pagpuon, pamibi niya to, sabi, pinamibi niya to na, pahiligon ang Espiritu Santo as in pinunan ang pagbalangibog kan ebanghelyo. Tayo yan mga tugang ang bagong interpretasyon kan tugon nin mahal na Diyos. Bako nang sa letra kundi sa espiritu. Ta kadaklan lalo na ngunyan, lalo na kung mga tuso ang mga abogado, kung minsan nakagadana na absuelto pa nata pigsusunod su letra kan lay imbis su espiritu kan lay, kaya pigsusunod su lay pero daing justisya. Iyan mga tugang ang gustong sabihon kan paghilig kan Espiritu Santo. Nabaku na kita masyadong nakatutok duman sa letra kan lay, kundi ano ang gustong sabihon nin mahal na Diyos? Ano ang gustong sabihon nin mahal na Diyos kung sa mga sitwasyon na kinamumugta kanya to? As in, ang gustong sabihon nin mahal na Diyos, napapalaman dyan sa Ebanghelyo. Halimbawa, sabi ko na nga, kung may kaiwal ka, ano ang pigpapasunod sa imo kan mahal na Diyos? Ang pigpapasunod sa imo kan le, dapat balusun mo ang sa imong kaiwal. Pero kung sunodun man Espiritu Santo, mga tugang, ang pigpapasunod sa imo, yan sabi ng Helio, kamutan mo ang sa imo mga kaiwal. Ipabibi mo sa so nagpapakaraot sa imo. Iyo yan mga tugang, ang Espiritu kan le. Iyo yan ang tabang sa duya. Pigsusubol ka. As in, kung sunodun mo ang Espiritu Santo, minsan saro ka sana, nagkakaigwanin pagbabagoan kinaban. Kaya baga, sa satuyang Salmo Responsorial, ano ang simbagta? Padarhan kagurangnan ang sa imong Espiritu, as in mababagoan kinaban. Kunata taigwanin pag-iriwal sa kinaban, kunata taigwanin pagkabaranga sa kinaban, dahil ang iba sa tuya dai nagsusunod sa pasabog ng Espiritu Santo. Kaya iyo yan mga tugang, kaya gani ang paghilig ng Espiritu Santo, iyo ang pagkamundag kan simbahan. Tan simbahan enot dapat nagkakasaroro. Ikaduwa, nagkakasaroro dahil nagsusunod sa pasabong kan Espiritu Santo. Kaya mga tugang, magayuno na minaselebrar kita kaini, 50 aldaw pagkatapos na si Kristo na buhay liwata, tinatawan kita nin bagong kahulugan kan tugon nin mahal na Diyos. Ang mahal na Diyos nga ni binanga sa naitya, ang pinaka-espiritu kan tugon nin mahal na Diyos, iyon pagkamot. Pagkamot sa Diyos, pagkamot sa kapwa. Kaya kung may mga sitwasyon na nangyari sa tuyang buhay, naghahagad kita nin kaliwanagan ang sa tuyang hapot, what is the most loving thing to do? Alimbawa, igwakan nin kaiwal, day ka mahapot, paano na ko makabalos sa kuyang kaiwal? Day, paano ko ikapahiling ang sa kuyang pagkamot sa kuyang kaiwal? Iyan mga tugang, what is the most loving thing to do? Dahil ang Espiritu Santo, pigpapasunod kita na maging mamumoton sa gabos na oras kan sa tuyang pagkabuhay. Kaya bagaan mga magurang, namutan yan sayang mga aki, dahil niya pigkukonsinte ang mga salanggibo, pigsasabihan niya. Pero dahil niya pigbabanog, pigpasabihan niya sana, ini ang dapat gibuhon ta. Nata mga tugang, iyan ang pinakamamumukton na dapat gibuhon niya ito. Ta iyan ang pasabungan ng Espiritu Santo. Kaya mga tugang, pinapasaktak kita mga tugang, nag-ako ka ni Espiritu Santo. Sa Ebanghelyo mga tugang, kan sa Jesus, iwinaras niya ang sayang Espiritu. Ano ang ginibo niya? Hinayupan niya sinda. Hinayupan. Kamong mga gurang na, kitang mga gurang na, ako kay to nagsasakristan sa padi, ang luma na ritual kan pagbunyag, ang padi pighahayupan ang aki na pigbubunyagan, pighahayupan niya para hinali na inita tibaad mga kaya day nagsipilyo sa padi, so hangaw nakabalyo duman sa aki. O so mga gurang na padi kay to mahilig mag-inom kay mga syuktong. Susyok tong baga kung igwapa mo niyan na suparong hinali na ini, pero makahulugan ta paghangaw kampadi, paghayop kampadi kan sayang ngimot duman sa aki na pigbubunyagan, minasabi ako ang Espiritu Santo. Natamang tugang, ang realidad, ang katotohan, kang kita binunyagan, inako ta ang Espiritu Santo. Kaya kung nakakagibo kanin marhay, kung nakakapatawad ka kan sa imong kapwa, kung namumot ka sa imong mga kaiwal, day ka maghambog na matibay ka, day pinasabungan ka kan banal na Espiritu. Iyan ang realidad kan suyang pagkabuhay. Ta kung kita tunay ng mga binunyagan, magpuon kang kita binunyagan, ang satuya ng giya, ang nagigiya kan satuyang mga gawi-gawi, bako na sa satuyang sarili yung mga kapritso. Kaya nahiling nindo sa pagtugdok ninda kang Tore duman sa Babel, sabi ninda, tangani na mamidbidan kita na kasaro kitang dakulang banwaan, pride. Iyan sa kasalan ni Eva, tangani na magi siyang arog sa Diyos, pride. Kaya mga tugang, magpuon ka ito, bako na, magpuon na kita binunyagan, bako nang sa mga kapritso ta anang dapat nasusunod niya to sa tuyang pagkabuhay, kundi kung ano ang pasabong sa tuya kan mahal na Diyos sa paagi kan ikatulong persona ang Espiritu Santo tindog tabi Diyos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay su Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan a sinilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, halik sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tokan Diyos amang makakamhan, halik duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santo, sa pagpatawa din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na rin kasagkoran. Amen. Pamikbi nin banwaan. Mantang nagkakatiripon kita sa banal na Eukaristiya, sa kapiestahan kan Pentecostes na nagpatibay kan mga apostoles sa sinang pagtubod, mamibig kita sama para sa kusog na magsaksi siring sa sainda, ang satuyang simbag kagurangnan hinanyuga ang sumong pamibi.
1: Kagurangnan hinanyuga ang sumong pamibi, tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, danay na maging bukas sa mga pasabong kan Espiritu Santo, asin maging mga pamukaw buot sa mga nagsasarig sa sindang pamamahala, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan inanyuga ang samong pamibi.
1: Tanganing huli kan pagkamatinios na balaog kan Espiritu Santo, masabotan ta ang mga pagkukulang kan sa tong kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Tungnan hinanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing kitang mga nakakasabot na marahay nagibo, gikan sa pusong malinig, mag-arang sa Espiritu Santo na sa tong mga gawi-gawi, bunga kan pusong panuoning grasya, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing ang mga naghihilang, warasan kan Espiritu Santo ning kabuotan, karangahan, pagkamukulog, asin katuninungan, huli kan mga tawong nagaataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing ang mga gadan, mag-ako sa Diyos sa bagsik kan Espiritu Santo, kan kahirasan kan pagkabuhay liwat ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyuga ang sumong pamibi. O Diyos na samuyang ama, iningal daw kan Pentecostes, magwaras lugod sa mo kan sa imong banal Espiritu, tanganing kami maging mga liwanag na nagbabanaag sa kadikluman kan kinaban, huli ki Kristo na sumong kagurangnan.
1: Amen.

Ni kananggadan banal burabo nin gabos na kabanalan kaya ini mga atang namimikbi kami pabanalakan ang bonggan sa imong espiritu tanganin para sumo maging hawak asin dugo tan sumong kagurang nana sa Jesucristo siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini asin itinao sa sayang mga disipulos nan sabi mag-ako kumagabos asin magkakan kay ni tayan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya manin kali sa singeraray pagpasalamat sa imo itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kumagabos asin mag-inom kay ni tayan kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay na tipa na papabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan inipagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Pagrukiyaw niya to ang misteryo na sa tuyang tinutubod.

Kaya kami na nagrurumdum gan sa iyang pagkagada na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangan kan tinapay nin buhay asin kalis nin galigtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaabantanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa si Leon asin yun sa mong obispo si Joel asin gangabos na mga padi siring man. Girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom at paggabuhay liwat asin ang gabos na mga gadandangan. Ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimikbi kami tanganing, kay ba ni Santa Maria Birhen na ina ni Diyos, ni San Jose, na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay ito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kay ras kan buhay, na dahing kasagkoran mag-umaw, asin magpamuraway sa imo, siring man huli sa aki mong Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos namang makakamhan. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin gamurawayan sa panahon na daing kasagkoran.

Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurang nanwarasan sa mga aldawnyaman, katuninungan tanganing kaming natabangan gansa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos, nakapurisawan, manda kami naghalat, kanmaugmang paglaom asin pagdatungan sa mong paraligtas na sa Jesu Kristo.

0: Jesucristo ang gagurangnan ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinataw ko sa indo, harapagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod gan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya, mapatuninong asin wag kaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin agahade, sa panahon na daing kasagkoran.
1: Amen.
0: Ang katuninungan in kagurangnan mapasaindo sa good paman.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Magpatinaroon kita kantanda nin katuninungan.

0: kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban paladan an mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero.
1: Kagurangnan, bako kung maninigo anay ka magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumayan.
0: Ang hawak ni Kristo.
1: Amen.

0: mga tugang nagkapirang reparo. Maugmahon magparahiling na dakulon ang naglilinya pagkumunyon. Pero mapagirumdum giraray ako, tibaad so nagkukurumunyon, day nagkukurumpisal. Yan. Ta importante ang pagkumpisal, ang tugon kan simbahan. Saro kan limang tugon kan simbahan, 5 commandments of the church, magkumpisal saro lamang sa santaon. Tiba na ni Basaindo, ultimong pagkumpisal kan elementary, day na nasunod. Importante, pag nagkumunyon ka, na iguanin kasalan ang sa imong puso, ang sa imong kalag, dakulaon na paglapastangan iyan kan hawak ni Kristo. Aw na pod kayan sakrilehiyo. Tigaako mo ang hawak ni Kristo na dai maninigo ang sa imong kalag. Kaya importante pipagirumdum ta kamo an pagkumpisal. Kaya gani nagmukna si Kristo nin mga sakramento, tangani na aprobit saranta. Tangani na kita mag-ako kan hawak ni Kristo kay puan siguraduhon ta na day kita nin digda nin anuman na kasalan. Kaya nga ni magkumpisal ang tugon kan simbahan saro lamang sa santaon. So mga nagkikipaglubong, lalo na sa mga paryintis kang gadaan, kung minsan minakurumunyon, nakainom ki alak. Daing pagmangno na ang pigaako ninda hawak ni Kristo. Kaya nga ni igwa kita kang pag-apod na ayuno, Eucharistia. Ang gusto niya sabihin, sarong oras antes magkomunyon, dapat day kita nagkakan nin anuman. Day nagkakan nin anuman. Kaya iyo iyan mga tugang ang reglamento niya to. Kaya pilingon nindo, makumunyon ako. Igwad, nakapagkumpisal daw ako sa laog din sarong taon lamang. Kaya, takunda mga tugang, nakulaon na paglapastangan iyan kan hawak ni Kristo. Ngunyan, Pentecostes, mga tugang, dapat kita buhay na buhay. Pag-abot sa pagsimbag sa misa, pag-abot sa karantahan, dapat buhay na buhay. Bakong barablo yun kita. Sabi ni Mahatma Gandhi, so leader kan independensya sa India. Sabi niya, I believe in Christ, but I do not believe in Christians. Believe ako kay Kristo, pero bako akong believe sa mga Kristiyano nata. Pirmi kitang mga murusdok, bako kitang maugmang mga Kristiyano. Nailing iyan sa misa. Pag nagsabi si Padre, mapasayin doon kagurangnan. Ano ang simbang? Asin mapasayin man. Mababluyong kita. Kaya dahil tapig papahiling na Pentecostes inako taan banal na Espiritu. Nailing nito mga tugang sa Afrika, nagkakaranta, nagsarayaw pa. Kung minsan sa mga babae, daing bado, pangitaas, nagtarawal-tawal sa kunya. Pero mga waugmahon sila. Nata mga tugang, iyo iyan ang Espiritu ni Kristo. Iyan ang Espiritu ni sarong Kristiyano. Dapat maugma kita. Kaya kung masimba kita na mamiron man sa garo kita miron, pag nagtaram sa padi, mapasayin ang Espiritu sa dae ka mo nagsirimbag, miron. Kumbaga sa program, miron sa kita. Dae, bawal ang miron. Kaya kuan, aktibong partisipasyon, tindog tabi mga tugang. Mamibi kita. O Diyos, mga balaog na langit nun, itinao mo sa imong simbahan at tamana ang grasya na sa imong itinao. Lugod, ang balaog ni Espiritu Santo, magdanay as inining kakanon sa kalag na sa mong inako, mapakinabangan niya mo para sa mong kaligtasan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapasaindo.
1: Asin sa imong Espiritu.
0: Bendisyonan ka mo ni Diyos na makakamhan, ama asin aki, patin nga na Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos na ang misa, magdanay kita sa pagkamot kay Kristo. Aleluya, aleluya.
1: Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.

0: Burrito com a manioca, né? Nossa,
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ira.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ira.
4: At sinong kulabot?
5: Fesh, hindi ako.
6: Makidistro.
7: Ferong walat.
8: At parang batang bata
9: dahil sa ira.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ira.
11: Ira, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
12: Ako si Salvador.
13: Sa gabi ay...
14: Si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ira.
11: Ira, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
15: Ballroom on 1.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
7: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
8: Era Natural Organic Shampoo for formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
9: Ballroom on one.

0: Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
1: Ako po si Amira.